He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga ko tau mai ki runga ki a tātau. Tuarua ki tō tātau kaihanga hei mihi nui nā te mea nāna nei ngā mea katoihanga. O ti rā ki o tātou, tini mate ki o tātou, tini ai tua rātou kua hinga atu rātou kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmāmau, ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono, ko rātau, te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moe, e moe, e oki oki.